Mario sare lai sa pa kai pare lai sa pa kai pare mailo sare dhaya ra ma bandi tina bandale ko kena banbane ko kena mailo sare dhaya ra.